0: Alo.
1: Mukama wangu.
0: Iyo niyo mukama wange.
1: Mazima wakora kuterera bando buzina bwawe kanga kuterera ninyira ubeni kuno rugashari town kansonya Burundi.
0: Wa washabire kazi na chimwana?
1: Na nashabire anashabire na nashabire na, ka budu murase musono gwa Mungu.
0: Kunki nanu mwana ndakangarukire muture.
1: Iwe.
0: Wagizire ngune ka nika baraketa bata.
1: Abu Dumurasi akatera kandi kazina ka umusono gwa Mungu ndugu yakoze gutubira sente.
0: Omuzimu
1: umusono gwa Mungu.
0: Eh kaze che kingi hano kabura kwereze ka.
1: Iwe.
0: Eh.
1: Ikamwa azanya kuri abataka banje.
0: Tinyine shonga.
1: Mama ngana te amani wanje Robert. Amuna mukuna braza wanje bya rugaba. Ati mavisenti. Ati masi watungire. Denesi. Na mamu rangara Felesta. Na mchara wanje tino mwe watanga kuntetera cha misana. Naba takavona wahadisi wanja vindi kwesiga. Ni na kazi na katakuwa kandi sam na staff ya Red Cross bona na ba kurauni wahota wahota sigi wahota dini mayo avu. Kazi na chari kandi katakuwa yeye wale mu.
0: Kanju kise kando karabura mkuu karaha.
1: Karabura?
0: Karabura eh mkuu ka.
1: Unpiri denka ikiriza.
0: Kali kali karota karuga radio.

0: kubire nkabunu keke uplaninga kulya oba keke olire nuko ogondezo na bagenzi bawe kya msanii kirungi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Este na la mamu za program.
2: Naiwe bale.
1: Owe kitone kia naisoke. Nyeke amsana kinka kikwase baito nja kulya takulina manono.
2: Manono le kozi galimu.
0: Lero ga izire ga kubaita.
2: Kurugane lero bwori gatai bicholi.
1: Baito kujja kubihaiga navyo.
2: Okuse.
0: Muzange gane domoro ya maize no soka no domam.
2: Ate kumanya kyora akora.
1: Mufuno
2: bufuka buno bubeta finiranda.
1: Era kitine kyakora pagato ine kubihaiga.
2: Ngeri ya busururu.
1: Eke amsana kibagonde izi.
0: Bale.
1: Waro mudini na mauda bakiyanja jamna na roma. Hajimani alikitem.
3: Kaito gura moki.
0: Tumeza kine
1: kiyenzi. Waro hito ya mani msaidi kaboki kia naisoka. Na mamwani na aliki ya naisoka roli chabi kasoka. Avali akete sivu namba gondi zirante nungi.
0: Kale kale sivu. Aha. Halo.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Mwari kutuweleza.
0: Mwari kutuweleza.
4: Uguwa mwetaziri jibu ilichari karanga li ntikaona.
2: Ntikaona.
4: Ama zimechami shana nyechi na marukwata. Ama zimechami shana nyechi na marukwata. Ama zimechami imba.
0: Posho?
4: Ego.
0: Okay.
4: Kanchi gondeza ubanu. Naronga richijandaji hadi mani chitimba. Asikari chitimba. Aba huma uda. Nabona wana mwenyari karanga na wagondeza chami shana chirunzi.
0: Okay. Kali, situ na mgeni mu studios, sebo nkusaba okozese eri entebe. Okozese eri entebe.
3: Aho.
0: Tugambira amabara gawe horugire nekikulesere mu studios.
5: Amazina agange niyo tujyasima ku ruga Katochi Katembe Kenzo District. Amazima na izo mu studio ya KKCR nyizye kutumira abantu banje zindi kubara musaho.
0: Ndamusyaho se
5: ni ndamusabaho abantu bakatembe bona ndamusaho ba sister banje bona na ba brother banje ndamusaho ga muhundo munkaga ndamusaho mugume ndamusaho garasi ndamusaho zeni na fere zeni ndamusaho na Brian ku rugumu kihura ndamusaho abato munkaga ndamusaho na Master Christmas mu kigoma na Master Vana zina bantu abarukunda KKCR bona nimba kunda munonga mazima nanyi nayikumu mu studio hanu kugyango ndamusaba abantu bakatembe nabantu bakenjuje bona amazima mbiye ntakayikaga mu studio bitinde bakunda mazima
2: wajirevota
5: studio ni ndunzi ya KKCR mazima
2: era nyirira
5: ni nyirira mazima ngenda ndakunda KKCR naba nareba najika mukurundi mazima najikunda
0: ni program kiyora singa kukunda KKCR
5: amazima program abukugira ngo
2: ni programu nyinji
5: tinzi kwa shiru mutwe munonga bitu kibe nimba njaho mpura naye ndahugumani ndabaho njya kweni mazima nimpika KKCR konka nayo fubira munonga na gamba kayi za KKCR ntumira abantu banje nyinomukazi
0: kanda bana
2: wa mutumira
5: umukazi nchaye njya kutumira ho konka na chance imoni
0: kuna ndiku ngene kuna ndiku ya honda manyango wa mazima
5: amazima munga nyine mu mwongo
0: cyo wati tubira umukazi wawe nabana
5: umukazi wanje undi kwikara nawo nabana banje
2: baramweto
0: umukazi baramweto
5: Juliana
0: mazima kandi rindi
5: Juliana undi ntumira ho mwana wanje mucungu
2: bamweta Juliana herindi we
0: uramanya rimwe umukazi wo atura nawo mu kitanda
2: Atika tumwete kanyomozi.
5: Kanyomozi Juliana.
2: Hati
5: mwebari mazima. Nyonjua kisha umwana wanje mchunguzi. Ntumiraho Joda. Ntumiraho Linda. Ntumiraho Medias kwa mhebu wa Katochi. Ntumiraho na Haida. Uundi kuyukana na umu charo. Zeni naba ntubona mazima mkunde kie kesi yara mazima.
0: Kale, kura ikeyo tulamuza Juliana.
5: Juliana ni mwakura.
0: Bitu kura ikeyo, ububuzi zina liyeri ya kabidi.
5: Ya kabidi.
0: Nikukuri ya wajira.
5: Nibugumu liyesire kinkari chenye.